0: Moun nan di sa ki ka afekte la, se moun ki ka mal tweete fami yo. Se sa ki ka afekte. Bonsoir, Dimwedo. Bonsoir, Dimwedo.
1: Bonjour, Monsieur Hendrik.
0: Bonsoir.
1: Monsieur Aniru Djouban.
0: Ki kote?
1: An Saltibis.
0: Saltibis.
1: Ouè.
0: Kome jou?
1: Aniru Djouban.
0: Ok, mwen ekwi sa. Saltibis, Rijou pa nidlo. Koman wè la?
1: Nani dè ton, mè rop ton kon gada iti ba ti dè. Mè sa ki bon rè sen jay, yo ba anè ton e iti di mwa chen. Lè yo, debi la pi, ou kwa wè yo kwa rizè, la kan yo mwen si men. Debi la pi, ba se, an pa bin. Ou ni pou wak ki yo fish la, ou ki yo di mwa jay de sen jay fè da. Mwa lè gouvet mwen kate, yo ba di, gouvet mwen ba di, jay jay de sen jay fè da yo. Ou radyo lan moun eti le mwa. E be si. Mwen men pa dwe yo. Mwen apè yo la jenye depi jenye di. Mwen akou yo. Ti bay mwen. E kou yon lè. On lè. Online. Sou la jenye.
0: Ok, pa ni problem. Sa se yon nan.
1: Sa mwen dou. An fwa mi se yon di. Lè te ni kou si la. Mwen kou mwen dou koum la an wak se ven de. Yon mi yo taksa do la. Mwen teni mwen bakan lò, mwen te pe diyo bate mwen mwen la jòl. Ek mwen te ka diyo wakko otan diyo. Bon, se sa mwen teni mwen diyo.
0: Ok, mersi apil. Ok, bon zawe. Ok, so mwen yon la wakko Saltibis diyo pane lò demè, mwen ka menen tout se. Mwen se, nan kodi mwen diyan na chen pou met mwen, map mwen politisyen, yo vle vote, yo vle vote ba yo. Yo ka do tout bagay, yo ka promet tout bagay. E kler wè, apre eleksyon yo elekte, yo veni menis gouvernement, yo pa konet yo akor. Ma ka fè sa. Na chon pou met mwen. Dem maten al ofis wasko. An kote, nan gade si, se moun nan sa vin fan rekord din. Se mwen, nan kwe yo demen HotFM. HotFM, mwen vlo di san, le nan mene papi a bay wasko pou di wasko tout se kote a se moun nan di yo pane dlo. Ki HotFM? Ou kan pou fè sa ek mwen pou mè sa sou nouvel de mòswe. Ok, nan pou evitasyon depi atchèlman.

0: pati la to mwen ta di les ni apil.
1: Men
0: lot konti mwen ta man de pou yo ale, se non pape blancha ka mwen ten pou pan gyep sa la ka ale pati oche, gyep de gate pou ti oche. Machin pa ka pati la leta mwen pati chima pa bon da. Evek an ka kou, et an vije, tout se chime sa pou zet pati. Men mwen yo pe yon de koto avek mwen ka ploti yo. An kode wikou se vet lanjen pou sa yo pe. Men, pou Nathaniel, an kode wikou, yo ka ton morto ya. Gwe yon se vet ala pli biti posibi. E le pou di klik la yon sa la. Mersi pou ki yon bon sa ou.
1: Ok, mersi yon pil. A ben te, komisyon sa moun sa moun nan vle. Madame la, kite mwen bat mè zan mwen ou vle mwen di sa, ou vle mwen di wasko, ki kote, ki, ha, ha, vote. Sa, mwen di, si yon sa msa da wila, sa, se komisyon moun nan vwe la, ki sa, moun nan di mwen. Ay, ajvin, ay, ale, mwen pou wibi, mwen wibi yo.

On pa kon ni glo pou 6 simen. Ok, so mwen ka ekwe sa malgre tout. Ek la bon. 6 simen. Ou savi ou di don ni pli sa ki fou ek fol pase sa ki an di dan. Kante kome si yo sa ouwe la. E moun ki, a moun ki ban bon tete. Bon, ou sa da yon fè komisyon sa la. Nèk tiye potwi. E pi, let la na vwe bay wasko wa. Mwen kay atache sa la. Pou wasko we. Ki sa ou di ya. We, mwen kay...

Mwen sa demen tapis ou ple di moun nan kite misye Guy Joseph bat mizey. Paske set lisye jwen sa yo vote pou. Ok? Mwen pase kon misye pa chay.